0: 6565. Hello. Hello. Aba him ma machi. Machi o.
1: Hello.
0: Machi.
1: Yes, yes,
0: na empombo ko die.
1: Me pa to ai.
0: Mm, dogu tie wo.
1: Na me pa to. Ma wo mo, ma wo na.
0: Mhm.
1: Me ma ni enu ni mo ta ma le wo na. O ma nka bi bia na to ni enu na mo sine ya atas bi ni bi.
0: Mhm.
1: Ti na me nya. Na me swear dog pan to. Kan to ni nya do na ke me nya me pa do. Mo sine nya do ma me ta me wo a.
0: Mhm.
1: Na nka ma ba.
0: Okay. Yati, any question? Natie, na dogo fana bano Emma. Why?
1: That's it.